0: harba masa makami mai linzami da amfani da jirage marasa mutuka da kananan jiragen ruwa masu gudu sai dai Amurka ta ce ta mayar da martani ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji
1: an dai jo karar fashewar wani abu a tsibirin Kisham na birnin Bandar Abbas dake gabar teku dakarun junjuya hali na Iran sun zargi Amurka da karyar jejeniyar zaman lafiya ta hanyar abin da suka bayyana da kai hari kan tankokin dakon man Iran jami'an Amurka dai sun ce harin ba wai an koma yaki bane duk da cewa shirin Trump na yin tattaunawar kai tsaye tare da yin barazana na ci gaba da kasancewa akwai kofar yuwar ci gaba da tattaunawa ta fuskar siyasa sai dai abubuwa dake faruwa ta bayan fage tsakanin kasashen biyu na neman salamara su tabarbare Washington da Iran dukkan su dai sun dauki matakai kan mashigar ta Hormuz Washington dai ta rufe tashar jirgin ruwan Iran yayin da ita kuma Iran din ta rufe mashigar Hormuz a wani mataki na ganin sun samu nasara tattaunawar da suke da juna hakan dai na zuwa ne kwana guda bayan da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta sanar da cewa tana duba yuwar amincewa da tayin Amurka na ganin an kawo karshen yakin da alama da rikici dake tsakanin Iran da Amurka na neman kararin cabewa duk da kalaman da shugaban Amurka Donald Trump ke yi na cewar za su kawo karshen yakin cikin kankanin lokaci kuma cikin hanzari
0: Khalifa Shehu Dokaji kenan da wannan rahoto to sai kuma batun siyasar Najeriya inda masana suke tsokaci tun bayan sanarwar tsohon shugaban kasar Goodluck Ebele Jonathan taiwar tsayawa takara a zaben shekara mai zuwa 2027 yayin da dimbin magoya bayan sa suka kai masa ziyara a gidansa jiya Alhamis Mr Jonathan ya ce har yanzu yana ci gaba da tuntuba kafin yanke hukunci ko zai saki tsayawa takara ko kuma ba zai tsaya ba ga rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmed
2: Yanzu haka dai a iya cewa ta bayyana karara dangane da batun zawarcin da aka dade ana yi wa tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan don ya fito takarar kujerar shugaban kasa a zaben da ke tafe domin kuwa takanas ta Kano wasu matasa daga cikin dimbin magoya bayan sa suka kai masa goran gayyata har gida suna neman ya fito ya gwada sa'a shi ma ga kuma ansar da ya ba su
3: You have asked me to come and contest the next elections presidential race is not a computer game
4: kun nemi in fito takarar shugaban kasa a zaben da ke tafe ita fa takarar shugaban kasa ba wasa bane amma dai naji abin da kuka fada kuma zan yi gwaggwabar tuntuba game da haka
2: Dr. Ibrahim Babasha tambaya malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodio dake Sokoto yace tsohon shugaban kasar na Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan yana da haƙƙi na siyasa kamar kowane dan Najeriya
5: kuma mun san da cewa wa'adi ɗaya kawai yayi akan mulki da ya nemi wa'adi na biyu Allah bai bashi nasara ba saboda haka kenan idan ya ga cewa ya kamata yana da damar ya dawo ya sake neman wani wa'adi domin ƴan Najeriya su bashi goyon baya idan yayi sa'a ya sake kallewa a madafun iko kuma shi Goodluck Ebele Jonathan ana ganin cewa a dalilin irin hubbasar da yayi na amsa faduwar da yayi a shekara ta 2015 ya jawo mishi wani kwarjini ba a Najeriya kawai ba har da kasashen waje wanda ana ganin cewa wannan kwarjinin nashi zai iya sa idan ya tsaya takara ya kawo babban kalubale ga jam'iyyar APC da kuma ɗan takaranta idan har suka samu suka sa ya yadda da wannan kuduri nasu to lallai babu makawa yana iya tsayawa takara domin neman wa'adi na biyu
2: kuma akwai yuwuwar ya samu nasara
5: a yanzu ba za mu iya yanke hukunci ba musamman duba da cewa duk wani ɗan takara yanzu idan har APC ta tsaya da Bola Ahmed Tinubu wanda muna ganin cewa kamar abu ne wanda rana ɗaya ake jira to lallai duk wani ɗan takara wanda zai tsaya takara da shi musamman idan aka samu rarrabuwar ƴan takara a jam'iyyu mabambanta za mu iya cewa jam'iyya mai ci da ɗan takararta yanzu ta fi ƙari mai ƙarfi wanda zai ba ta damar ta lashe zaɓuɓɓuka a shekara ta 2027 mai zuwa sai dai idan siyasa ta yi halinta
2: to me ya kamata a yi kenan don wannan manufa ta dire su ci nasara
5: to abin da ya kamata a yi shine wayannan jam'iyyun adawa ba da ɓata lokaci ba su yi azama ganin cewa sun haɗe kansu sun ɗinke baki ɗaya sun fidda ƴan takara masu ƙwarjini musamman irin su Goodluck Ebele Jonathan su ɗinke wuri guda kuma su yi duk abin da ya kamata na jawo hankalin ƴan Najeriya domin su mara ma wannan tafiya ta shugaba Goodluck Ebele Jonathan baya domin su ga cewa sun kauda wannan gwamnati ta APC
2: Hankali dai a yanzu ya koma ne ga dakon sakamakon tuntubar da tsohon shugaban Najeriya yace zai yi da kuma yadda lamarin zai kaya Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abuja, Nigeria.
0: To har yanzu dai muna kan batun siyasar Najeriya, inda jam'iyyar APC mai mulki a kasar ta daga wa shugaba Bola Ahmed Tinubu kafa kan batun tantance shi a matsayinsa na dan takarata na shugaban kasa a zaben na 2027 da ke tafe. Jam'iyyar dai ta ce ta dauki wannan mataki ne la'akari da cewa a yanzu ɗan Najeriya sun gamsu da shugaban nasu, kuma ita ma ta gamsu da irin rawar da yake takawa a shugabancin kasar zuwa yanzu. Ga rahoton Imam Saleh.
6: A cewar kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, babu sauran wata tantama game da shugaba Tinubu a matsayinsa na mutum ko kuma kwazansa na gudanar da mulki. Don haka babu bukatar yi wa shugaban wannan tantancewa ta al'ada da aka saba yi wa 'yan takara, domin tabbatar da ingancinsa da kuma kawar da dukkan wani shakku ko kuma wani abu da za a iya amfani da shi wajen kushe ɗan takarar nata a nan gaba. Malam Bala Ibrahim shine daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC a Najeriya.
7: Jam'iyya ta duba irin rawar da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya taka da kuma irin yadda yake aiwatar da manufofi na jam'iyya, inda jam'iyyar ta tafa masa ta kada ƙuri'ar amincewa da salon mulkinsa. Kuma aikin kwamitin gudanarwan ne na jam'iyya na ya duba cancantar dan takara, kuma jam'iyyar dama ta ce ya cancance ya tsaya takara, to doka kuma ta bata dama cewa ta yi duk abin da take gani ya dace wajen tace ko tantance dan takara. To ita jam'iyyar ita ce kamar abar hawa, ya rige ga 'yan Najeriya kuma su amince su zabe shi.
6: To sai dai tun ma kafin zaman su shugaban kasa, mutane da dama a Najeriya ke nuna shakku kan wasu batutuwa da dama da suka shafi shugaba Tinubu, kama daga kan batun shekaru da hanyoyin samun kudinsa da kuma wasu zarge-zarge na hannu a wasu laifuka. Ko jam'iyyar ta APC ba ta ganin yin rufa-rufa wajen tantance ɗan takarar nata tamkar tauye 'yancin 'yan Najeriya ne na sanin ko wane ne zai shugabance su?
7: A'a, wancan zarge-zarge da ake an dade ana yin su tun kan ya zama shugaban kasa ake wannan zarge-zarge, har ya samu ya zama shugaban kasa yanzu yana neman shekara 4 akan kujera, ba a kawo hujja an tabbatar da wannan zargi ba. Tinubu ya faɗa cewa shi baya jin shakkun irin waɗannan abubuwa saboda cike da gaskiya, wuka ba ta bashi tsoro.
6: Ba ka ganin watakila za a ce kuna kokarin boye wani abu ne?
7: Wato ita jam'iyyar APC jam'iyya ce mai ra'ayi na baje kolin abubuwanta a faifai domin kowa ya gani. Shi yasa ma ba ta jin tsoron nuna abubuwan da take ala kulli halin. Shi yasa ma haka 'yan Najeriya suna shigowa jam'iyyar saboda ganin irin salon adalcin da jam'iyyar ke yi.
6: To amma idan su ma sauran jam'iyyu suka ce ba za su yi wa 'yan takara su wannan tantancewa ba, kuma aka jiyo ku kuna korafi akan haka fa?
7: A'a, wannan ai kowane tsuntsu kan gidansu yake yi. Kowa da irin salonsa da manufofinsa da irin dokoki da kuma kundin tsarin mulki da manufofin da jam'iyya take amfani da su. Idan su sun tabbatar cewa 'yan takarar da za su tsaye da tsarkakakku ne, falilal hamdu.
6: Wato ku kun tabbatar da cewa shi shugaba Tinubu a tsarkake yake kenan?
7: A dai mu a bisa tsarinmu da manufofin jam'iyyarmu muna ganin yana da wankan da zai iya aiwatar da manufofin jam'iyya. Mu abin da muke nufi da tsarki kenan.
6: A Najeriya dai mutane da dama kan yi korafi akan rashin sanin dukkan abubuwan da ya kamata su sani game da waɗanda ke neman su shugabance su, kuma duk da cewa akwai tanadin doka na yin hakan, misali sanar da abin da kowane ɗan takara ya mallaka. Wasu na ganin 'yan siyasa da dama na nokewa wajen yin hakan, kuma ko a baya ma kotuna sun sha kama wasu daga cikinsu da kin bayyana ainihin abin da suka mallaka. Imam Saleh, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
0: Inda yanzu

0: Mada da ke jihar Zamfara a Najeriya da kuma mada da ke Kamaru za ku saurara mu kai tsaye wato a shafin mu na internet bbc.com. Gaba a cikin shirin za mu sake koma Najeriya inda ayan hamayya suka fara martani kan wasu kalamai da aka jiyo shugaban hukumar zaben kasar nayi. To yanzu bari mu nufi jamhuriyar Niger inda ƴan ƙasar suka fara tsokaci kan wasu manyan shirye-shirye biyu da hukumomi suka samar da nufin ƙarfafa hada-hadar kuɗi da kuma zamanantar da bangaren hada-hadar kuɗin na ƙasar. Shirin da wanda haɗin gwiwa ne tsakanin Niger da wasu manyan cibiyoyin kuɗi na Afirka na da nufin sauƙaƙa hanyoyin samar da kuɗaɗe ga al'ummar da ba ta cin gajiyar tsarin bankuna musamman ma a yankuna na karkara. Ga rahoton Chimaila Yusufu.
1: Sefa miliyan 10,000 da bankin cigaban ƙasashen yammacin Afirka ya tattara ne ake sa ran za a yi amfani da su wajen tallafawa mutane kimanin miliyan 1,200,000 waɗanda kusan kashi 60 cikin 100 daga cikin su mata ne a wani bangare na wani shiri da aka kira da PAFDEF wanda bankin Raya Yammacin Afirka ke tallafawa da nufin inganta harkokin kuɗi da tsarin hada-hadar kuɗi wanda zai taimaka wajen ƙarfafa ƙarfin cibiyoyi na cikin gida da kuma ƙarfafa harkokin kasuwanci musamman a tsakanin mata da matasa. Abinda wasu matasa ke cewa tsarin ya zo a daidai gabar da suke bukata domin ƙarfafa musu gwiwa a harkokin su na yau da kullum.
2: Da yawa suna neman tallafi wanda idan aka kama musu wallahi abinda za su yi a Niger wanda zai ƙara matasa da yi zaman banza da yi yawa wannan zaman banza da yi yawa su in aka taimaka musu su ma za su ka matasa su ma su taimaka musu a hakanan wannan zaman banza da wani kwace da wani bandanci da yake yawa a ƙasa duka wannan abubuwan za su rage. Me kuma in aka kawo tallafin wani lokaci sai aka tallafin wani lokaci ba a san ba ina tallafin ya shiga
3: a daidai wannan lokaci da ake ciki yanzu a cikin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar aka ce sake gina ƙasar da za a yi kuma gina ƙasa kuma an san ko su wane ne gaba-gaba wanda ya kamata a ce su ne masu gina ƙasar matasa ne kamata a ce sun fara gani a ƙasa ɗan abun nan ko mun kaɗan ƙin shi dai ko mun kaɗan ƙin shi ya kamata a ce matashin gashi an ɗan bashi ya je ya ci gaba da sana'ar da yake yi aka yi domin ya rika samun na korewa wato guda a baki salati ake cewa da harshen Hausa.
1: Wannan damar tana da nufin haɓaka samar da kuɗaɗe da ma damar samun lamuni ga al'ummar da ba ta samun damar amfana da tsarin banki na gargajiya abinda malama Zainabu ke cewa abu ne mai kyau musamman gare su mata da matasan.
4: To wallahi wanga tallafin ga da muka aksam abu ne mai albarka mata kun an tallafa musu. Macewa in tana ga sana'arta abu da yawa in tana cikin ɗakinta ko ba cikin ɗakin take tana buƙatotinta da yawa wanda zahiri hatta taimaka ma danginta. Muna wata wanga tallafin da aka sa da za a sa a mata da matasa a sa shi a hanyar suko Allah sa suko su yi abin da ya yi hakana.
1: Bayan tattara kudaden hukumar ƙasar ta jamhuriyar Nijar suka bayyana tsarin domin ya zama kayan aiki na gaske na kawo sauyi a fannin tattalin arziki da zamantakewa ta hanyar shirye-shiryen Nijar na da burin faɗaɗa hanyoyin samun hidimomin kuɗi na zamani da rage rashin daidaiton tattalin arziki da kuma haɓaka tsarin shigo da masu rauni a cikin cigaban ƙasa.
0: A gaida Chimaila Yusufu. To yanzu kuma sai batun karancin mai inda a Madagascar inda ake cigaba da wato lamarin ke cigaba da jefa al'umma cikin halin kakanika yi yayin da harkokin sufuri suka tsaya cik iyalai kuma ke fama da kuncin kula da lafiya da sana'o'insu a daidai lokacin da jerin gwanan yan bumburutu ya cika wuraren sayar da mai. Wannan matsala da ta makamashi ta da baibaye kasashen Afirka baki ɗaya sakamakon tsadar shigar da man fetur da karancin kuɗaɗen waje gami da yadda yakin gabas ta tsakiya ke rura wannan matsala. Ga fasarar rahoton Alfred Landsteg.
5: Sautin ƙar injin janareta na tashi wannan sauti ne da ya zama ruwan dare a Antananarivo babban birnin ƙasar Madagascar kenan. Kuma a gidajen mai dogon layi ya zama tankar abin ado na rayuwar mutanen wannan ƙasa. Abin da ke nuna tasirin yakin da ke faruwa can nesa da su tsawon dubban kilomitoci. Razzafi Arisowa Jen, mai shekaru 84 na zaune ne da jikanta, wanda ke fama da rashin lafiya kuma yake buƙatar maganin gaggawa. To amma tsadar kuɗin mota ya sa ba ta da iko ko halin kai shi asibiti ko kuma kira likita ya duba shi.
6: because

0: Mai saurare Rabi'a Turinkar ce ke muku sallama a cikin shirin namu na yau. Yau a cikin shirin ra'ayi riga za mu tattauna kan matsalar karuwar yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya kamar yadda wani rahoton UNICEF ya ce. Yawansu ya kai sama da miliyan 18 kuma kaso 20 na wannan adadi suna jihohin Jigawa, Kano da Katsina. To amma kafin shiga cikin shirin ga Ahmad Kabo Idris da takaitaccen labaran duniya.
1: Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya fuskanci babban koma baya mafi girma a zaben da ya zamo zakaran gwajin dafi tun bayan hawan sa mulki shekaru biyu da suka gabata. Jam'iyyar sa ta Labour mai mulki ta yi asarar kujeru masu yawan gaske na kananan hukumomi a Ingila, sa'an nan kuma ta rasa iko a Wales karo na farko tun bayan kafa majalisar yankin shekaru 27 da suka gabata. Wasu mambobin jam'iyyar ta sanar cewa ya kamata ya yi murabus. Babbar jam'iyyar da ta fi samun nasara a zaben ita ce jam'iyyar Reformist Party. Ukraine da Russia sun amince su yi musayar fursunonin yaƙi guda 1,000 daga kowane ɓangare. A wani ɓangare na yarjejeniyar da ta ƙunshi tsagaita buɗe wuta na kwanaki uku tsakanin ƙasashen biyu. Russia ta ce ta buƙaci tsagaita wutar na wucin gadi domin bikin tunawa da cika shekaru da kawo ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya umarci dakarun ƙasarsa da kada su kai wani hari dandalin Red Square da ke Moscow da za a gudanar da bikin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an cimma yarjejeniyar ne bisa buƙatarsa yayin tattaunawar da aka yi domin kawo ƙarshen rikicin. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce Washington na sa ran samun martanin Iran a yau Juma'a kan ƙudurin zaman lafiyar da ta aika mata. Ya ce yana sa ran buƙatun Iran za su kasance na dattaku. Ana ta hasashen tattaunawar na iya rugujewa a yayin da ɓangarorin biyu ke musayar wuta a mashigar Hormuz. Amurka ta ce ta buɗe wuta kan jiragen ruwan Iran biyu da ke ƙoƙarin tsallaka shingen da ta sanya a tashoshin jiragen ruwan ƙasar yau Juma'a. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ci tarar wasu fitattun 'yan wasanta biyu Euro 500,000 bayan wata hatsaniya da ta ɓarke a filin Atisaye, wadda ta kai ga kai ɗaya daga cikinsa asibiti domin jinya sakamakon raunin da ya samu a kai. Ɗan wasan tsakiyar na Uruguay Federico Valverde ya samu rauni a kansa bayan cacar baka da ɗan wasan ƙasar Faransa Aurelien Tchouameni, wanda zai hana shi buga wasa na aƙalla kwanaki 10. Real Madrid za ta kara da babbar abokiyar hamayyarta FC Barcelona gidan bankashi a ranar Lahadi, inda idan ta yi rashin nasara zai baiwa Barcelona damar lashe kofin gasar La Liga karo na biyu a jere. To ƙarshen takaitattun labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
0: To a gaishe da Ahmad Kabo Idris.
2: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
0: To madalla yanzu kuma idan muka shiga cikin shirin yau kamar yadda kuka ji shirin ra'ayi riga zai mai da hankali akan matsalar karuwar yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya. Kasa wato kamar yadda wani rahoton UNICEF na baya-bayan nan ya ce ita ce tafi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a fadin duniya da kiyasin yara tsakanin miliyan 10 zuwa 20. Domin tattauna wannan batu a yau mun gayyato baki daban-daban ciki har da Nura Muhammad mai magana da yan hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta ta Najeriya. Akwai kuma Dr. Aliyu Tilde, tsohon kwamishinan ilimi na jihar Bauchi kuma ƙwararre a fannin ilimi. Sannan kuma akwai Habiba Ahmed, jami'ar aikace-aikace a ƙungiyar Rafa mai rajin kare 'yancin mata a Najeriya. Za kuma mu ji daga hukumomin jihohin da rahoton ya fi shafa da maku kan ku masu sauraron mu. To amma kafin shiga cikin shirin gadan-gadan ga Muslim Muhammad Yusuf da wata 'yar shimfiɗa.
3: Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a baya-bayan nan ya bayyana cewa yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya sun kai kimanin miliyan 18,300. Lamarin da ya sa ta zama ƙasar da ta fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a duniya. UNICEF ya ce jihohin Jigawa da Kano da kuma Katsina su ne suka fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a ƙasar. Asusun ya nana ta buƙatar zuba kuɗi cikin gaggawa a fannin ilimin ƙananan yara, wato Early Childhood Education, a matsayin wani muhimmin abu da zai kawo gagarumin sauyi. Wata ƙwararriya a fannin ilimi da ke aiki da ofishin UNICEF a Kano, Aisha Abdullahi, yayin gabatar da maƙala a kan ginshiƙin bunƙasa koyo da ƙwarewa, ta nuna da cewa jihohin uku su kaɗai ne ke da kusan kashi 20 na ɗaukacin yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya. Ta alaƙanta matsalar da fatara da rashin tsaro da shamakin al'ada da gurguntaccen shirin makaranta. Ƙwararriyar ta jaddada cewa shawo kan wannan matsala na buƙatar sauyawa daga

0: dabarun mai da martani zuwa na rigakafi ta hanyar wani tsari mai taken ilmantarwa da bunkasawa da baiwa yara kulawa tun suna ƴan ƙanana wanda ake kira Early Childhood Care Development and Education ECCDE a cewar ta tsarin ba kawai matakin ilimi na farko bane wata muhimmiyar dabara ce ta rage adadin yaran da ba sa zuwa makaranta ta hanyar cimma yaran tun daga haihuwar su har zuwa shekara 5 da cusa musu hikimomin da suka wajaba na bunƙasa ilhama da fasahohin kaifafa zuciya da na hulɗoɗin zaman tare waɗanda ake buƙata don samun nasara a tsarin karatun boko Aisha Abdullahi ta nuna da cewa yaran da aka baiwa irin wancan ilimin sun fi gagarumar damar shiga makaranta da shafi tsawon lokaci a makarantu har ma da kammala ilimin su
1: to a gaida Muslim Muhammad Yusuf da wannan shimfiɗa to idan na fara da hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta ta Najeriya kuma kamar yadda na ce muna tare da mai magana da yan hukumar Mallam Nura Muhammad shin Mallam Nura me zaka ce akan wannan rahoto game da karuwar yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya wanda UNICEF ke cewa sun zarce miliyan 18
2: Masarar assalamu alaikum mai gabatarwa barkan ki dani kamar yadda rahoto ya gabata ana ta maganganu akan adadin yaran da ba su zuwa makaranta ana maganar wato miliyan 18.5 wasu suna maganar miliyan 10 wasu suna magana akan cewa akwai yara kamar miliyan 15 da dai sauransu matsayin mu na hukumar da ke kula da irin almajirai da yaran da ba su zuwa makaranta har yanzu ba za mu ce waɗannan alƙaluma da ake ta magana akai alƙaluma ne da ke da inganci ba saboda ƙungiyoyin da suka ɗauki waɗannan alƙaluma ba mu san waɗannan hanyoyi takamaimai suka yi amfani da su ba waɗanda za mu ce waɗannan hanyoyi ne na wato ingantattu waɗanda aka yi amfani da su wajen tantance adadin waɗannan yara
1: to ko ana ku alƙaluman kaman yara nawa kuke da shi
2: wa a halin yanzu akwai fafutukar da ita wannan hukuma take kokarin yi wajen ganin cewa ta samu sahihan alƙaluma waɗanda za mu yi amfani da su wajen cewa mun taimaka waɗannan yaran da ba su zuwa makaranta da kuma almajirai wato wani abu mai mahimmanci da ya kamata a lura da shi shine yawanci ƙungiyoyi ko kuma hukumomin da suke gabatar da waɗannan alƙaluma ƙungiyoyi ne waɗanda suke ainihin wato haɗa almajirai da kuma yaran da ba su zuwa makaranta akwai mahimmancin fahimtar cewa akwai bambanci tsakanin yaran da ke zuwa da ba su zuwa makaranta da kuma almajirai
1: menene bambancin su
2: wato su almajirai kamar yadda muka sani a kasashen mu na wannan bangare almajirai yara ne da suke koyan karatun alqur'ani ana tura su daga gari zuwa gari misali daga Kano zuwa Maiduguri daga Sokoto zuwa Katsina da dai sauransu domin su ga cewa sun wato ainihin wato haddace alqur'ani da kuma koyan waɗansu darussa hakan nan misali na musulunci musamman dai haddar alqur'ani waɗannan yaran kun ga ba za a ainihin wato ibra a ce yara ne da ba sa zuwa makaranta
1: to amma ana maganar makarantar boko
2: akwai bambanci tsakanin waɗannan yara da kuma wato yes waɗannan yaran ba su zuwa ba su karatun boko amma muna kokarin ganin cewa an shigar da ainihin wato lissafi da kuma misali turanci wanda yana da muhimmanci yadda ake gudanar da rayuwa a Najeriya so kamar yadda na faɗa a fari su waɗannan yaran ana akwai wanda ainihin wato almajirai ne akwai kuma wanda kwata-kwata ba sa zuwa makaranta su ne za ka iya gani hanya suna ta gararan ba su ba wai makarantar ainihin wato allo suke zuwa ba su kawai suna gararan bani a titi wata kila wasu suna bara ai wato wasu suna wasu suma suna barin ba sa zuwa makarantar allo amma suna bara wasu gansu suna dauke da kayayyaki a hanya suna dauke da dukkanin abubuwa domin sayarwa da jama'a so akwai bambanci tsakanin ainihin wato yaran da ba su zuwa makaranta da kuma almajirai kamar yadda nace muna kokarin ganin cewa mun samu adadi sahihi
1: to yanzu wannan mataki kuke na tattara wannan bayanai
2: shekarar da ta gabata mun aiwatar da wani gagarumin aiki na tantance ko kuma zakulo yara 700 a sassan kasar nan daban-daban ko kuma in ce a kasar baki daya har da babban birnin tarayya mun dauki alƙalmin waɗannan yara cikin lokaci kankani sati 3 zuwa 4 wanda ba a taba yin shi a tarihin kasar nan wajen
1: ta wace hanya kuka bi wajen tattara alƙalmin
2: wato mun yi amfani da jami'anmu a halin yanzu muna da ofisoshi 36 da kuma ofishi a babban birnin tarayya muna da dimbin ma'aikata da muka yi amfani da su kuma mun yi amfani da waɗansu kungiyoyi masu zaman kansu domin su taimaka mana wajen zakulo waɗannan yaran wani abu mai muhimmanci da za a fahimta a nan shine akwai abin da muke kira dashboard wato wani technology ne da ake amfani da shi wajen daukan ainihin wato bayanai akan waɗannan yaran ba kawai mun je mun zakulo su bane a'a mun tabbata cewa mun san sunan wannan yaran da aka samu da baya zuwa makaranta mun san sunan mahaifinsa mun san sunan unguwar sa mun san shekarun sa mun san dalilin da yasa baya zuwa makaranta da dai sauran muhimman bayanai da su taimaka wajen ganin cewa
1: idan aka ce ka bayyana girman wannan matsalar ta yaya zaka bayyana ta
2: matsala ce babba gaskiya matsala ce babba domin a ce ƙasa na da dimbin yara ana maganar miliyoyi misali da ba sa zuwa makaranta ko kuma miliyoyin almajirai waɗanda ba suna gararan ba a tituna maimakon su tsaya su yi karatun alkur'ani da aka aika su su yi suna nan suna gararan ba a tituna suna kokarin neman abin da za su sa a bakin salati gaskiya ko da a ce miliyan 1 ne misali adadi ne mai matukar girma ballantana a ce ana maganar miliyoyi
1: to me yasa hukumar ku ba za ta sa lokaci ba kawai ta kwashe duka yaran nan da kai suke gararan ba a tituna kamar yadda ka ce a mai da su makaranta
2: abu ne gaskiya da yake da dimbin tarihi abu ne da ba za a ce wai yanzu nan za a kau da wannan matsala ba matsala ce da shekara da shekaru tana nan kuma an san cewa matsala magance ta ba abu bane da za a yi shi a lokaci kankani hakan nan saboda haka mu a matsayin hukumar da ke kula da ilimin almajirai da yaran da ba su zuwa makaranta muna kokarin ganin cewa mun hada karfi da karfe da ainihin wato jihohi waɗanda annan yaran suke domin ganin cewa yaran nan sun koma makaranta a wayannan 700 din da nayi miki magana akai a halin yanzu jihar Benue mun gabatar mata da bayanai akan waɗannan yaran sun yadda za su mai da su makaranta an yi ma biki mun je can jihar Benue an gabatar da biki inda aka ba su wato adadin waɗannan yaran nasu wanda su ne ba su zuwa makaranta a tsakai a cikin 700 da muka samu a ko ina a fadin kasar
1: to a bangaren
2: da bari dan karasa dala saboda muna jira sauran jihohi kamar yadda Benue ta zo ta karba adadin waɗannan yaran wanda abin farin ciki ne sosai shi gwamna yayi matukar farin ciki cewa waɗannan yaran an zakulo su daga inda suke mu hukumar mu ce tai wannan aikin muka je can Benue daga cikin jihohin da muka kai wannan aiki a sassan kasar nan so ya karbi waɗannan yaran kuma ya fara mai da su makaranta saboda haka muna kira ga sauran jihohi ma dake kasar nan saboda a kowace jiha akwai adadin dimbin yaran da muka zakulo da ba su zuwa makaranta muna jiran waɗannan jihohi su zo
1: zan sake dawowa a gare ka gaba a cikin shirin to ɗaya daga cikin jihohin da rahoton UNICEF ya ambata a cikin waɗanda suka fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a faɗin Najeriya ita ce Jigawa wakilin mu na Kano Zaharuddin Lawan ya zanta da commissioner ilimi a matakin farko Dr. Lawan Yunusa Danzumu inda ya fara tambayar sa ko yaya suka ji da wannan rahoto
3: ne farko dai ba za mu iya musu cewa abin da ne sun tayi daidai ko ba da ne ba ko saboda su suna irin tsarin da suke bi wajen tantance irin wannan kalma kuma tsarin shi ne duka yaro da sagina akan titi yana maka yana yawo su a gurin su baya makaranta ko makadan makaranta ne ko kuma almajiri ne ko yana makarantar tsangaya ko makarantar su mu kuma al'adance kuma irin tsarin mu na karkararmu da al'ummar mu da al'adar mu yaron da

0: ki makaranta kai ko a gona yaro ki tare da iyansa ana maka makaranta ki because akwai abin da ke sha ilimi na gargajiya wato traditional education da common education so mu yaran da suke wannan cikin tsarin ko yaro na koyar sana wurin iyayensa ko yaro na makarantar Allo ko makarantar Muhammadiyya ko makarantar Sangaya da ake nasu duk a gurin mu a makaranta suke domin ilimi suke koya amma su kuma a turance a kuma zamanance kuma a hukumance kamar yadda tsarin sarauci duk yaron da baya cikin makaranta mai aji mai malami mai Allo mai kujeru ginanniya su agun sun yaran da baya makaranta to kaga mai wasu irin lissafin su daban irin tunaninmu daban amma alhamdulillah kamar yadda suka ba da wannan kalma haka ne cewa jiga tana da akalla wajen yara 700 wanda ba sa cikin makaranta to muka ce eh ba za mu musa ba amma za mu bi tsarin da zaki mata wabi mu tantance da gaskiya magana ku
1: amma ku auna ku alkalman kamar adadin ya kai nawa waɗanda kuke tsammanin ba sa zuwa makaranta
0: idan muka dubi yaran da muke da su a makaranta yaran miliyan 1 da wajen 300 wannan sai makarantun primary da makarantun ƙananan makarantun secondary da kuma yaran da suke makarantun secondary manya akalla wajen mutum 100 da wani abu to idan muka hada gaba ɗaya jimilla akalla za mu samu yara kusan miliyan 1,500 zuwa 600 so akalla idan muka ce za mu bi ta percent ne percent wato za mu ƙididdige ta wani adadi wanda ba su makaranta ba za mu samu saboda yara mutum 250,000 kuma wanda ba su zuwa makaranta
1: amma kamar a wani yanki ne matsalar tafi kamari a Jigawa haka
0: to adadin muke da shi misali a Jigawa akwai manyan ƙananan hukumar da suke da irin wannan yara mafiyawa kamar misali karamar hukumar Ringin kamar karamar hukumar Birnin Kudu karamar hukumar Kafin Hausa karamar hukumar Birnuwa da kuma karamar hukumar Gwaram saboda irin yanayin su na alƙaranci ko kuma irin gurin aikace-aikace da yara za su yi irin noma haka da sana'o'i haka na hannu da makamantar su wannan guraren an fi samu su mai in ka duba kamar arewa wajen salatin karkar babura mai gatari nan da yake garurka da suke kan boda kuma yawanci babu wata sana'a irin ta noma wanda za a yi shi da damana a yi da rani ba ka san yara irin na almajirai yawanci in zo sun fi tafiya abin da ya kudu wanda yawanci daga nan ba su ke tsallaka su kasar Bauchi kasar Gombe har zuwa Yobe zuwa Maiduguri su waɗannan ka fi yin karatun Kur'ani sosai kamar yadda ya kamata.
1: Amma kamar akwai ƙari kan matsalolin da suke jawo wannan abubuwan yawan yaran da ba sa zuwa makaranta din tunda ka kawo wani misali na wani yanki da ake noma.
0: To eh gaskiya ne ai ka san ita da yanayin zaman al'umma akwai matsaloli da yawa da suke damun mutane. Saboda har yanzu akwai wasu iyayen da suna ganin mai yawan tura su makaranta boko ko mun tura su makarantar Islamiyya ko gwamnatin addini. Kuma saboda yanayin ƙarfi da iyaye wasu ba su da shi suna son su riƙe yaran su domin su taimaka musu wajen harkar ayyukan gida aikin gona aikin noma su da suke yi da neman abinci irin na gida na zamanin damuna in ya zo ko kuma zamanin rani in ya zo za a aiki rani makamantar su to wannan yana taimakawa wajen samun yarshin yara su makaranta kuma na biyu irin ɗabi'u na mutane wasu saboda rashin mai sanin da haƙurin da za a kai gicin abu da an sa yaro a makaranta an ga wata matsala ta samu ko rashin malamai ko rashin wasu abubuwa ne wanda zai sa yaro ya zo na karatu kuma da ya kamata ta ki sai gari zuwa makarantar kuma akwai fahimta ita ma tana taimakawa wajen barin yara su yi karatu ko rashin yin karatu ko kuma a'a yaran da suka gama makaranta yan primary ko yan secondary ko wanda suka gama jami'a suna gida a zuri ba su aiki wani yana karyawa wasu iyayen gwiwa cewa a to tun daga wani ma ya yi karatu ya gama har yanzu ba aiki sai su ma hana ƙananan zai su makarantar domin wannan yana taimaka sosai gaya wajen ganin cewa yara sun je makaranta ko ba za su bari yasa ga duk yawancin iyaye ko mutanen da za su taso sun ga matakan da abin da yaran su manya su karanta to kana musu za su karanta.
2: Dr. Lawan Yunusa dan Zomo kenan kwamishinan ilimi na jihar Jigawa. To yanzu bari na je ga masani a fagen ilimi kuma tsohon kwamishinan ilimi na jihar Bauchi Dr. Aliyu Tilde. Dr. me zaka ce akan wannan rahoto na yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya su sama da miliyan 18?
3: To barkan ku dai ina maraba da duk waɗanda suke sauraron mu. Wannan dai duk shekara akan yi taro a yi muraja'ar irin waɗannan alƙaluma da UNICEF suke fitarwa kuma matsalar da ake samu duk shekara shine rashin yadda da su ko kuma amincewa da su gaba ɗaya don kamar yadda mai magana na farko ya ce babu tabbacin wani hanya aka bi aka samu waɗannan alƙaluma sai dai kawai da yake su office ɗinsu ne kuma suna da aikace-aikace da suka dangance su to sukan fitar kuma wasu kuma wani lokaci abinda suke fitarwa babban damuwan shine yana saɓawa hankali domin idan sun ce tsaro na daga cikin manyan

0: manyan abubuwa da ke hana zuwa makaranta kusan ma na farko. To ai ba za ka yi tsammanin jihar Kano da jihar Jigawa nan ne inda za a samu yara mafi yawa wanda ba sa zuwa makaranta ba. Akwai lokacin da suka ce jihar Bauchi. To amma sai kuma muka duba to ga jihar Borno, ga jihar Yobe, ga jihar Adamawa a lokacin ana ganiyar Boko Haram a ce a yara sun fi zuwa makaranta a waɗannan jihohin ya saba wa hankali. To yanzu kuma da ake ta kidnapping ake tashi hankali a Northwest. To can ma ai idan aka duba jihar Kano da jihar Jigawa su ne jihohin da aka fi zaman lafiya a cikinsu. Amma kuma sai aka ce a tsaro ne babban dalilin da ya sa yara ba sa zuwa makaranta. Amma kuma wai a jihohin da kuma ake da tsaron kuma wai ai su ne suka fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta. Muna sa ran jihar Zamfara, jihar Sokoto, jihar Kebbi, Niger nan, jihar Katsina. To a cikinsu a samu wanda su ne suka fi. Amma yaya aka yi jihar Jigawa da jihar Kano suka fi su? Jihar Kano a ce saboda adadin mutane. Amma jihar Jigawa da jihar Katsina ai idan kika duba adadinsu babu wani bambanci sosai. So mu dai da muke harkar ilimi dai a lokacin gaskiya ko da a taro na ƙarshe wanda na yi attending as a commissioner, hatta shi shugaban UBEC bai yadda da alƙaluman nan na UNICEF ba. Kuma saboda a lokacin akwai kamar sun jawo 'yan sakandire a ciki suka maka. Shi ne ya sa abin ya tashi daga miliyan 9 da ake da shi. Kuma wanda ake tsammanin ma saboda BESDA da wato shirin BESDA da aka yi a wannan shekara ko zuwa wannan shekara za a samu adadin yaran ya koma miliyan 7 zuwa 8 haka. To sai kawai UNICEF ta kawo wannan alkalami na miliyan 18.
1: To kaji bayanin da kwamishinan ilimi a matakin farko na jihar Jigawa wadda alkalima suka ci yaran jihar kimanin 700,000 ne ba su zuwa makaranta. Shin kayi mamaki game da hakan ne?
0: Ni ban yi mamaki game da hakan ba. Sai dai ina mamaki game da adadi na gaba daya miliyan 18 wanda su UNICEF suke bayarwa wanda kuma baya sauka domin yanzu an yi kusan shekara 4 kenan suna ba da irin wannan adadi.
1: To amma a naka nazari me yasa yaran da ba sa zuwa makaranta ke karuwa a Najeriya duk da matakai da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi?
0: To matsalolin ne suke kara karuwa. Akwai matsaloli kusan guda 8 gagarumai waɗanda suke haddasa shi. Kuma muddin ba an warware su ba, waɗansu su ma suna karuwa. To dole za a samu ƙarin yara. Na farko dai Najeriya kanta ma dai tana karuwa ne. So idan kika duba population in Najeriya duka shekara 10 za ki ga miliyoyi sun karu. So domin haka dole a cikin wannan za a samu ƙarin yara waɗanda ba sa zuwa makaranta. Akwai wannan matsala ta talauci. To matsalan nan ta talauci ta hanya biyu take jawo mana yaran da ba sa zuwa makaranta. Na farko fitintinun makaranta na sai an yi uniform sai an biya PTA sai an biya wane ne ga uban da yake ƙauye wanda ba yi da naira 500 ma ko yana nema saboda ya ciyar da iyali. Ina ne zai iya biyan 3,000 na PTA ko kuma zai yi uniform da sauransu? Wannan ana da matsala a wurin. Sannan na biyu, hanya ta biyu ita ce cewa gidaje suna neman abin da za su ci ne. Gidaje da yawa yanzu saboda yawan talauci ya karu sosai. So domin haka da zaran yaro ya kawo karfi ko kuma yarinya ta kawo karfi to ko fa ya je gona ne ko ya je kiwo ko kuma za ta je talla.
1: To takamaimai me za ka ci
0: yawan makarantun?
1: Na'am. Na ce takamaimai me za ka ci akan jihohin nan guda uku waɗanda su kaɗai suna da kashi 20 na dukkan yaran da ba su zuwa makaranta a Najeriya kamar yadda rahoton UNICEF ɗin ya ce?
0: To

0: guda biyu ba, wannan matsala za ta ci gaba. Akwai al'ada, of course, ta kila a ce auren wuri da zuwa sauransu babu damuwa, amma ita ɗayar wacce ta kaman almajirci, wannan hanya da wannan sabuwar hukuma ta ɗauka yana da kyau ƙwarai. Na farko, a sani cewa ba wai sai wanda ya je makarantar boko ba ne shi ne ya je shi makaranta. Almajirci ko kuma karatun allo shi ma hanyar ilimi ne. To, amma gwana shi yanzu da ake ƙoƙari a yi da boko, wannan abu ne da mun fi shekara 20 muna kira a kai, kuma idan aka haɗa su biyu ɗin, aka ɗauki boko aka kai shi makaranta allo, to ina ga wannan zai taimaka sosai.
1: To, mun gode ƙwarai da gaske Dr. Aliyu Tilda, ƙwararre a fannin ilimi. Anan za mu yi sallama da kai. To, idan na zo ga ‘yar uwa ta mace Habiba Ahmed, jami'a daga ƙungiyar Rafa, shin ku masu rajin kare ‘yancin mata, menene ra'ayinku game da yawan yaran da ba sa zuwa makaranta?
2: Assalamu alaikum. Sannunmu na wani kuma na miƙa gaisuwa na da masu sauraro. Na ɗaya shi ne ba zan maimaita abin da ‘yan uwana maza suka faɗa ba, amma kuma abin da nake son a sani shi ne rabin wannan lissafin da UNICEF suka fito da shi, shi ne cewa rabin yara da ba sa makaranta ko kuma ba sa zuwa makaranta rabin su mata ne. Kuma akan kuma matsalolin da ake fuskanta ya fi shafan mata akan yanda kowa yake zato, kamar yanda aka faɗa, aka bada dalilan kamar talauci, maganan tsoro da sauransu, duk yana shafan mata. Kuma yawanci zaki ga in ma maganan fannin talauci ne a ce a ake ya mace ce gwara ma ki je ki zauna a gida ki taya su da wanke-wanke da garin ɗaki da sauransu akan a tura ki makaranta. Kuma in ma an duba ma yanayin almajiranci, a mace ba ta fita almajiranci, yawanci maza ne suke fita. To, ga yawanci mata sai ga sun biyu ba, ba samu na addinin ba ƙwararre inda ya kamata, kuma ba samu na boko ba isasshe inda ya kamata. Sai ki ga yawanci yarinya ta kai ta ma sa himma, ta sa ƙoƙari aji na shida, ta ma samu ta shiga primary school ɗin a aji na shida da za ta shiga ta wuce secondary, sai kaga an ce an zo da maganan auren wuri da sauransu. Duk da dai muna sa kai, muna abubuwa da yawa a ƙauyuka, kuma muna haɗin kai iyaye da malamai da su ma yaran su kansu su yi abubuwan da ya kamata su sa kai su gan cewa duk da dai waɗannan matsalolin da ake fuskanta yara sun samu sun koma makaranta. Amma gaskiya yau da kullun ana gani tun shekara 2002 ko har zuwa yanzu abubuwan ban ragu ba, kuma ƙaruwa yake, kuma matsalolin kuma ƙaruwa suke. Dalilin haka muke wai su iyaye magana, muke samu muke haɗa musu kai, kamar yanzu na dawo daga birnin Kebbi, yanda muka samu muka tattauna da yara da kuma iyaye mata, muka ce to in dai ka duba dai arewa, dai kowace mace zaka ga in ba ta saida awara tana saida gida ko tana saida wani abin ko tana sai da wani abu dai da yake dan shigowa da ɗan canjina. Kuma akan haka muka sa ‘yan mata su ringa adashi, suna haɗawa, suna magance abubuwa kamar kuɗin uniform, kuɗin allo, kuɗin alƙalami da sauransu da ake samu ko kuma ake samun karancinsa. So, akan haka wannan bayanan da aka yi akan UNICEF, mu ma muna ganin shi.
1: To, Habiba, za mu sake dawowa gare ki, yanzu za mu je mu ɗan shakata. Masauran mu yanzu ƙarfe 9 agogon Najeriya da Nijar, Rabi'a ta rinka ciki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To, mai sauraro, idan yanzu ka kunna akwatin rediyonka, kana kasancewa da shirin ra'ayi riga na BBC Hausa, wanda a yau muke tattaunawa game da batun yaran da ba sa zuwa makaranta, waɗanda yawansu ya zarce miliyan 18 a Najeriya. To, Habiba, bari in dawo gare ki, shin kuna shiga lungu da saƙo a jihohin Najeriya, kuma a ina wannan matsala ta fi tayar muku da hankali?
2: Tabbas muna shiga lungu da saƙo, kuma kamar yanda na yi bayani ɗazun na ce ko yaushe na dawo daga birnin Kebbi, muna samun waɗannan maganganun, ka gan yara suna da wannan kima, suna da wannan, sun nuna wannan ra'ayin da cewa suna son su je makaranta.

0: amma kuma in ko da ma sun je makarantar gwamnati bata sa tsayayyen abubuwa da za su sa su koya kuma ko kuma su yi abubuwan da ya su sa kai su je makaranta ki gan babu abin rubutu ko kuma babu kujera da sauransu to duk irin wa'ina
1: Amma
0: abubuwan
1: malamai fa.
0: hadda malaman ma babu duk irin wa'ina abubuwan yana sa iyaye suna ganin to me amfani in ma ka tura ka yi zuciya ka tura ka haɗa kuɗin PTA 200,300 ka tura still yaro baya samun isasshen karatu inda ya kamata to duk irin wa'ina matsalan da muke fuskanta ne yake sa sai sa su ma suke koma suke wannan suke dogara da wannan kalman talaucin sai sa ga gan ba ta san suna tura yaran dan suna ko da ma sun tura sun san cewa za su iya dawa su ce miki ai to ai ba malamai ana biya kaman zaki ga mun je kauyuka haka ga iyaye suna cewa sun biya kuɗin makaranta yanzu ya wuce sati biyu ba malami da yazo to irin wannan matsalolin yana sa sai ga sun jin yaran su gwara ma su sa kuɗin su a sana'a akan su tura yara mata
1: Amma
0: a
1: a duk
0: makaranta.
1: inda kuke zuwa, ki a ina ne matsalar ta fitar miki da hankali?
0: To gaskiya ayyukan da muka yi mun je jigawa mun je birnin Kebbi da kwai mun ga wannan tashin hankalin a birnin Kebbi kuma in kun je kuma northeast that is arewa
1: Maso gabas.
0: maso gabas da kwai wani program da muka yi na Malala Adamawa da ƴan Maiduguri suma tun daga abubuwan tsaro da ya same su sai kuma in ka dawo Kano kuma Kano ne don yana da faɗi yana da girma to koya za ku kai taimako ma sai ku kun ba ku shiga wani lungun ba ku shiga wani tsakon ba wani ma kwata kwata kuma karanta ba su da shi ba su ma sun da zancen ba to irin wannan
1: To kina
0: wurare
1: ganin
0: guda
1: wannan
0: uku
1: alƙaliman da aka ambato Kano da Jigawa da Katsina, kina ganin wannan alƙaliman sun yi daidai koko ke ma kina da ja?
0: to gaskiya zan ce koya ne na san ko da ma ba zai kai haka yake dai a gaske din ba ko kuma an duba an bincika sosai za ga an dan samu dan issues haka it's they're not really accurate amma kuma ba za a je cewa basu they are so close to the accurate numbers za
1: Suna
0: ku
1: kusa
0: duba
1: da
0: suna kusa da abin da yake faruwa in ka shiga fili don ko mu ma mun yi wani out of school program da magana auren wuri a Katsina da kuma muka samu irin wa'innan matsalolin da sauransu yara sun dogara da talla da sauransu ga suna barin makaranta suna kuma suna talla suna neman kuɗi.
1: To Habiba, kafin mu dora bari mu ji abin da wasu masu sauraron mu ke cewa game da wannan matsala ta karuwar yaran da ba sa zuwa makaranta.
2: Sunana Muhammad Ahmad Usman Tungan Makili, ƙaramar hukumar Rafika Gara a cikin jihar Niger. To ni a nawa fahimta musamman a yankin mu nan na ƙaramar hukumar Rafika Gara yana da nasaba ne da rashin tsaro da ake fama da shi, sa'an nan kuma akwai rashin ainihin taimakawa daga gwamnati domin ta ga makarantun nan sun tsaya tsayin daka. Da za a magance rashin tsaron nan, insha Allahu yara za su ci gaba da karatu, arziki zai wadata, manoma su yi noma, arziki ya samu 'ya'yansu su yi makaranta. Kaga ta nan za a samu hanyar da karatu ba zai durƙushe ba.
3: Sunana Nura Hussaini Ali Dorai, Gwale Local Government, Kano State, Nigeria. Ni ma haka abin yake a jihata. Da yawa za ka ga yara, musamman ma a cikin birni ba karkara ba, za ka ga yara suna wace wace. Kuma wannan abin ya samo asali ne daga yawan aiwace aurace. Za ka ga uba ya yi aure ya saki, ya aure ya saki. To yaran da aka haifa iyayensu mata ba sa gida, sai ga karatunsu baya tsaho ko kuma wasu ma ba sa zuwa makaranta saboda dalilin wasu ba ta gida. Sai na biyu, yawan haihuwa. Yawan haihuwa ma yana ba da gudunmawa sosai. Za ga mutum ɗaya ya haifi 'ya'ya 40, sai ya gani to kuma ba dama tsaya a kula da su gabaki ɗaya. Wannan ma yana kawo rashin zuwan yara makaranta. Sai na uku, talauci. Talauci shi ma yana ba da gagarumar gudunmawa wajen hana zuwa yara makaranta. Za ga uba yana ta ƙoƙarin ya zai ya ciyar da iyalin ba ma makarantar ba, ya samu ma yaran su ci abinci.
4: Mai magana Nasir Ibrahim Soja, Ɗanbatta, mazaunin ƙasar Algeria. Gaskiya wannan batu naku haka yake, duba da ganin yadda ni a lokacin da nake zaune a jihar Niger Delta za ka ga matasa yaro ƙarami da turab an tambaye shi maimakon a ce wannan yaron iya makaranta sai ka ji ya ce shi daga Katsina yake ko yankin Jigawar ko Kano ko Bauchi gurare da dama. Duk da dai cewar gaskiya maganar ƙananun yara ba sa gama makaranta suke tafiya wasu yawace yawacen, to magana ta Allah ba ma iya arewacin Najeriya ba ne har sunan.

0: kudanci suna fama da wannan kalubalen zaka ga matasa kananun yara in makaranta ba sa samu su je ta.
1: Sunana Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakore da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Gaskiya wannan bai zo mana da mamaki ba. In ka diba irin halin da ainihin yankin yake ciki, akwai matsalar tsaro da ta tilasta mu waɗansu al'ummomin barin garuruwansu, inda ainihin iyayen yaran suka koma ƴan gudun hijira. Sannan kuma su kuma wuraren da suke zaune a garuruwansu akwai ainihin matsalar talauci da ta'addabi iyayen nasu, wanda ba sa iya ɗaukar ɗawainiyar iyayen nasu ballantana kuma su sanya su su yi karatu. Sannan kuma uwa uba akwai ainihin rashin taɓuka wasu gwamnonin jihohin akan taimakon harkar ilimi, inda za ka samu cewar ainihin makarantun sun lalace, babu wasu ƙwararrun malamai. Za ka ga cewar ta kai ga su iyayen yaran ma waɗanda suke zuwa makarantar sun gaji da tura ƴaƴan nasu makaranta, wanda za ka ga yaran kullun ya je ba wani abu yake fahimta ba.
2: To, a cikin muryoyin nan da muka ji akwai Nura Hussein Ali, wanda ya ce wani bangare da ke janyo girman wannan matsala ta yaran da ba su zuwa makaranta har da matsalolin aure kamar na rabuwa, mace ta fita ta bar yara a gidan mahaifinsu. Habiba, me zaki so ki ce akan haka?
3: To, gaskiya ne akan wannan, don ko binciken da mu ma muka yi kwanakin baya akan abubuwan da suke faruwa a cikin zamantakewan aure a arewacin Najeriya ya fito da wannan bayanan haka. Zai gan ko birnin Kebbi da nace miki naje, yawanci za su ce in uwayensu ba sa cikin gida, kishiya ta musguna musu ba ta bari a kai su makaranta inda ya kamata, ko kuma za a sa a daidai adadin da mace za ta iya kai makaranta. Za a ce daga ta gama firamare sai ta shiga ta zo ta yi kasuwanci, ko kuma a ɗora mata talla a kai ta shiga gari. To, irin wa'innan abubuwan gaskiya suna cikin abubuwan da suke ƙara ƙarfafa rashin yara mata zuwa makaranta. Kuma kamar yanda aka faɗi, auren wurin ma ya kamata a gane cewa shi ɗin ma talauci ne yake jan shi, yake kawo shi. Za a ga wani in ya yi noma, nomansa bai fito ba, ko kuma ya je ya yi cinikinsa bai samu ba, in ya buga ya gan ba inda zai samu kuɗi sai ya ci kaiwa ni kawo 50,000 ka ɗauke ta ka tafi da ita. Wa'innan abubuwa da su ne abubuwan da muke ɗan fuskanta a ciki, kuma suke ƙara sa wannan ƙalubalen da muke samu akan yara mata zuwa makaranta.
2: Na'am, to gaba a cikin shirin zan sake dawowa gare ki Habiba Ahmed. Idan na dawo gare ka Malam Nura Muhammad daga hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta, shin takamaimai kuna da wani shiri akan musamman jihohin nan da matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta ta fi kamari, wato Jigawa da Kano da kuma Katsina?
4: Wato, ba ma waɗannan jihohi kadai ba, wannan matsala ce da ta shafi ko ina a faɗin Najeriya, musamman arewacin Najeriya. Saboda kamar yadda na gaya miki da farko, mun yi wani gagarumin aiki da ba a taɓa yin shi a ƙasar nan ba, inda muka je lungu da saƙo na ƙasar nan, jihohin Najeriya gaba ɗaya, domin zaƙulo waɗannan yara. Wani abin mamaki shi ne, idan ka je kudu, yayin da muka yi wannan aiki a da yawa daga jihohin da ke kudu, sai kai ta yawo baka samu yaran da ba su zuwa makaranta ba. Wato, a can kudu gaskiyar magana suna ba wa ilimi mahimmanci matuƙa, shi yasa suka yi mana zarra matuƙa gaya a fannin wannan ilimin. Wannan ba ƙarya ba ne, haka abin yake. Saboda haka jihohin da musamman a nan arewa da abin ya yi ƙamari, muna ta ƙoƙarin ganin cewa mun fito da tsare-tsare domin ganin cewa an taimaka waɗannan yaran da ba su zuwa makaranta da kuma almajirai. Misali, dangane da ɓangaren almajirai, akwai makaranta da hukumarmu ta kafa a ƙarƙashin jagorancin Dr. Muhammad Sani Idris, babban sakatare na wannan hukuma a Kaduna, inda muka shiga lungu da saƙo, muka zaƙulo mahaddata Alƙur'ani. Yara ne da shekarunsu ya kama daga 16 zuwa 20 da kaɗan hakan nan, waɗanda su sun haddace Ƙur'ani. Sannan kuma muka tabbatar cewa mun haɗa su a Kaduna a wannan makaranta, inda muka horar da su na tsawon wata 9. Muka koyar da su Turanci, muka koyar da su Larabci, muka koyar da su yadda ake fassara Alƙur'ani. Sannan kuma muka koyar da su sana'o'i daban-daban, da yawansu yanzu sun iya tile, sun iya POP, yadda ake assasa shi kuma a gyara shi.

0: sun iya sun sun sun fahimci yadda dabarun noma suke, sannan kuma sun iya sana'o'i dai daban-daban domin ganin cewa sun taimakawa kansu. Wani kuma abin farin ciki shine mun musu ainihin wato darasa da suka yi da aka yi amfani da su wajen yin jarabawar yan bias, wanda bayan sun yi wannan jarabawa za su iya shiga jami'a a gida ko kuma a waje. Kuma abin mamaki dukkanin yaran nan sun ci wannan jarabawar, wanda yake nuna ainihin wato kaifin kwakwalwa da yaran suke da shi, wanda idan aka hada karfi da karfe aka taimaka musu za su ainihin wato zama su ma mutane nagari sosai.
1: To zuwa yanzu
0: su taimakawa,
1: zuwa yanzu yara nawa kuka zakulwa a aikin ku?
0: Kamar yadda na faɗa miki, yara 700,000 muka zakulo daga ko ina a faɗin ƙasar nan, kuma muna jiran waɗannan jahohin, saboda yaran nan a jahohi suke. Mu da muke bangaren gwamnatin tarayya muna taimaka musu ne, kuma muna ƙoƙarin ganin cewa al'amuran sun tafi daidai. Saboda haka muna kira ga sauran jahohi. Yanzu dai jahar Benue ta karɓo adadin waɗannan.
1: To yanzu ku a matakin tarayya, a matakin tarayya da hukumar ku, me kuke yi?
0: Kamar yadda na fara miki, farko dai akwai wannan makaranta da muka yi na Tinubu Legacy Skills Training Institute da ke Kaduna. Akwai kuma wata a Ibadan, ita ma inda muka tara 'yan mata waɗanda suke gararan ba a tituna, su ma muka koya musu sana'o'i daban-daban na tsawon wata tara, da kuma wasu darussa. Akwai abin da ake kira ABEP curriculum, wato wannan yanayin wani tsari ne na ilimi inda ake haɗa karatun primary da kuma junior secondary school a matse shi a ga cewa yara sun samu wannan ilimin. Bayan haka muna da santoci ko kuma ince cibiyoyi guda 119 a ko ina a faɗin ƙasar nan. Waɗannan cibiyoyi an tattara yara ne, wato ba dole sai yaro ya samu uniform ba, ko kuma ya samu takalmin makaranta, ko ya samu jaka, ko kuma wani ba. Abin da ake bukata shine akwai malamin da zai koyar da yaran nan, sannan kuma akwai yaran da za su koyi karatu. Idan muka ce za mu ci gaba da kokarin cewa sai an samu aji ko kuma sai an samu uniform ko kuma sai, so waɗannan yaran ana nan ana koya musu darussa kala-kala, ana amfani da wannan ABEP curriculum
1: din. Kace kuna jiran jahohi, shin me kuke nema daga gare su, wace gudunmuwa kuke nema su ba ku?
0: Kin san kamar yadda nace, yaran nan a jahohin nan suke, kuma ilimi, dama ilimin basic education na matakin farko haƙƙi ne na jihohin nan. Saboda haka tunda mun taimaka musu wajen ganin cewa an zakulo yaran nan, muna kira gare su, mun rubuta takardu, kuma muna jira su ba mu ansa, su gayyace mu kamar yadda gwamnan Benue ya gayyace mu. Muka zo muka gabatar mishi da waɗannan alƙaliman, kuma yaran sun riga sun fara zuwa makaranta.
1: To yanzu kuma bari mu je ga kwamishinan ilimi a matakin farko na jihar Katsina, Honorable Yusuf Suleiman Jibiya, wanda abokin aiki na Abdul Halil ya zanta da shi game da matsalar yaran da ba su zuwa a jihar.
2: Alhamdulillah, wannan maganan yara da ba su zuwa makaranta a jihar Katsina, ina ganin cikin ikon Allah gwamnatin jihar Katsina ta dauki matakai daban-daban wanda yake rage yawan yaran da ba su samun zuwa makaranta. Kadan daga cikin matakan da aka dauka akwai na inganta tsaro a kananan hukumomi da yawa, wanda da makarantun su suna rufe, amma cikin ikon Allah yanzu an sa an bude wannan makarantu. Kuma akwai inda suke da karancin makarantu din, gine-ginen makarantu ba su je wurin su ba, shi ma cikin ikon Allah gwamnati ta dauki matakai daban-daban domin tabbatar da an gina makarantu na primary schools a cikin fadin jihar Katsina. Sannan kuma an inda suka lalace ko suka zube ko ruwa ya tada ko dai sanadiyar wani abu na musamman, to shi ma gwamnatin jihar Katsina ta yi kokari, ta ga cewa ta gyara irin waɗannan makarantu, kuma an maida yara suna karatu a ciki. Mata da ba su zuwa karatu su ma gwamnati ta ɗauki a ƙarƙashin wani shiri da ake ce ma conditional cash transfer, an ɗauki matakai wanda ake taimaka ma uwayen yara, musamman ma yara mata, don su daina zuwa tilas ci gaba da zuwa makaranta. Muna ƙoƙarin wadatar da dukkan yaran da ke makarantunmu da kayayyakin aiki, wanda sau da yawa rashin kayayyakin aikin na hana yara zuwa makaranta. Yana ɗaya daga cikin yunƙurin da gwamnati ke yi, tagaciya ta wadata su da littattafai da sauran kayayyakin koyo. So wannan dai suna kaɗan daga cikin matakan da ake ɗauka ga cewa an rage wancan nazari da UNICEF na cewa yara da ya ba su zuwa makaranta a Katsina.
3: A na ɓangaren yanayi na jihar, wannan matsala ta fi yin ƙamari, wato a birane koko a yankunan karkara.
2: Za mu ce bangaren da yafi kamari bai wuce kananan hukumomin mu na cikin karkara ba kananan hukumomin da suke kauyuka wadanda kuma matsalolin tsaro suke musu kaka gida to amma alhamdulillahi gaskiyar magana an shawo kan matsalolin tsaro a daya daga cikin kananan hukumomin saboda wannan matsaloli suna raguwa kwarai da gaske
3: akwai rahotanni da dama masu alakanta jihar Katsina da yawan iyayen da ke tura ƴaƴan su jahohi makwabta zuwa barace-barace maimakon su bar su gida su yi karatun boko ko na allo shin ta yaya wannan lamari yake damun ku
2: to magana cewa ana ta'allaka jihar Katsina da cewa iyayen yara suna tura yaran su jahohi makwabta don karatu da bara wannan idan ka lura da ita jiha Katsina jiha ce wadda ta yi makwabtaka da kasar Niger so za ka ga daga kasar Niger akwai yaran da yawa waɗanda su ma nan ciki suke zuwa su zo su yi karatu irin waɗannan yaran waɗanda suke zuwa su zo su yi karatun allo nan wurin yawancin su suna tsayawa cikin jihar Katsina yawancin su suna tafiya sauran jahohi saboda al'adar mu da addinin mu da yaran mu ya zama daya akasari za ka ga ana tunanin irin waɗannan yaran jihar Katsina ne ke zuwa to amma dai gaskiyar magana ba ni sha ba ai amma abin takaitacce ne kuma akasari ko da ana zuwa to kuma makwabtan mu ne waɗanda ke shigowa suke zuwa suna zuwa amma saboda yaran mu da al'ada mu sun zama daya sai ai tunanin kamar yaran jihar Katsina ne
3: me janyo yawan yaran da ba su zuwa makaranta a jihar Katsina
2: kamar da nace wancan dalili na farko na riga na gaya maka shi amma kuma gwamnatin jihar Katsina karkashin shugabancin Malam Duko Maraɗa ce yanzu ta dauki matakai daban-daban na ganin cewa yara sun koma makaranta suna karatu kuma ina tabbatar maka da ita UNICEF da ta yi wannan nazari idan ta dawo ta sake nazari yanzu to za ga abin in Allah ya so yana da ya canza a gwamnati tana kokarin daukar matakai daban-daban na gina makarantu na jaddada dawo da tsaro na kuma taimaka ma musamman karatun ƴan mata to saboda haka in ka je makarantun mu yanzu kai mamaki gaskiya abin da ke faruwa za ka ga akwai makarantun da adadin mata kusan daidai yake da adadin maza
3: zuwa yanzu mai gwamnatin jihar Katsina take yi kawai wannan matsala ta yarda da ba su zuwa makaranta
2: abin da gwamnati ke yi ana gina makarantu domin a rage tafiye-tafiyen da yara suke yi daga gidajen su zuwa makaranta don wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa waɗansu yara ba su zuwa makaranta na biyu akwai al'ada ka san mu nan wurin musamman arewa mun taso da wata al'ada ta musamman wajen mata sai a ga kamar shi ilimin boko ma na mata bane to amma alhamdulillah yanzu yasa akwai wayewa akwai ilimi kuma yanzu duk makarantun mu in ka je za ka ga cewa gaskiyar magana musamman in ka je a primary schools musamman in ka je a secondary school karamar secondary school da manyan secondary school za ka samu cewa gaskiyar magana akwai yara mata masu zuwa karatu kwarai da gaske kuma maza su ma suna zuwa karatu kwarai da gaske ila iyaka gwamnati za ci gaba da fiddo da hanyoyi daban-daban na inganta rayuwar al'umma wanda kuma za su sanya mutane su rika tura ƴaƴansu makaranta idan kana bibiya abin da ke faruwa dangane da ilimi a jihar Katsina za ka ga ranar talata din nan mai girma gwamnatin jihar Katsina Malam Duko Maraɗa ya sa ma wani kundi na tsaro a makarantun mu hannu regulation wannan kundin akwai dalilai da yawa waɗanda ke son yara suna barin makaranta musamman mata za ka ga cewa akwai dalili na tsaro wanda da maza da mata da ma malaman baki ɗaya na korasu akwai dalili na irin cin mutunci na mata a makaranta shi ma wannan yana sanya mata su ƙaurace makaranta akwai dalili na irin ɗaukar matakan

0: kulawan da ya kamata ko tarbiya da ya kamata, su ma sun girma sun zama kalubale a cikin unguwa, sun zama tashi hankali cikin unguwa. Sai ka ga har wannan maganan tsaro da muke duk ya zagayo kan maganan ilimi ne, don domin haka ilimi gaskiya yana da mahimmanci sosai a maganan yau da kullun da muke a ƙasa a ƙasar Najeriya. Na biyu kuma shine wanda yake da ilimi shi yake sanin hanyoyi kuma da dabara da zai bi da zai sa gari yayi kyau ko kuma ƙasa yayi kyau. Inda har muka samu likitoci, engineers da sauransu, da mutane da yawa da suka samu wannan wayewan kai da sauransu, zaki gamba sai mun ringa kawo fararen mutane ba turawa sun zo suna mana aiki anan. To a ganin ku,
1: wato a ganin kishin matakan da hukumomi suke dauka kamar ita wannan hukuma ta sunura da gwamnatocin jihohin Najeriya suna aiki kuwa?
0: To suna, ba za a ce ba sa aiki ba, amma kuma ya kamata mu ƙara sa himma. In duk abubuwan da muke yi, kuɗaɗen da ake zuba a ciki, ayyukan da ake yi da sauransu, da mu ma muke a matsayinmu na rafa, duk ayyuka ne da ya kamata mu ci gaba da sa mu ƙara ƙarfin gwiwa a kai, mu haɗa kai, mu haɗa ƙarfi da ƙarfi, mu san da za mu yi mu magance wannan abubuwan, da su kuma 'yan communities su ma su haɗa kai, iyaye, malaman addini, malaman makaranta su ma su sa kai, su ma su ba da nasu gudunmawar, don mu gan cewa mu magance wannan matsalan. Ba maganan mutum ɗaya ba ne, ba aikin gwamnati ba ne kaɗai, da duka mu ne mu sa hannu da hannu mu magance shi.
1: To mun gode Habiba. To bari mu je ga ƙarin ra'ayoyin masu sauraro game da wannan matsalan.
2: Sunana Bunyaminu. Gaskiya mu dai roƙonmu ga gwamnati su ɗau mataki, saboda wallahi matakan da suke ɗaukawa yayi kaɗan. Yaran nan an sake su a gararan, ba suke kawai a titi an sake su. Yaro ya tashi bai san kome ba, kai ka wuce kaga yaro na zaune yana wasa, bai je makaranta ba, baka yi magana ba, baka tambaye shi me dalili ba. Daga 'yan anguwa ba ruwansu, hukumomi ba ruwansu, duk wanda yake da matsala ne hana shi zuwa karatu, wanda ma daga anguwa za a iya magance ta, ba wanda yake tambaya ba ruwan kowa. Saboda haka ni dai a nawa ra'ayi, hukumomi su ƙara ƙaimi, su daina mana magana a baki, su yi abu a aikace, yara su fara zuwa makaranta. Mu kuma na gari, waɗanda muke ganin yaran da ba su zuwa makaranta, mu dinga yin bincike kuma mu iya ƙoƙarinmu.
3: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba, jihar Niger. To wallahi game da karatun yara ya maza da mata a Najeriya ko hukumance a yankin mu, to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Saboda makarantar primary din garin mu wallahi kusan shekaru 4 kenan makarantar ta lalace gaba ɗaya, ma a yadda muke ji an yi kasu din makarantar har yanzu tsawon wannan shekaru guda 4 wallahi ba a karanta a wannan makaranta, an rufe ta kuma makarantar ta lalace gaba ɗayanta. Saboda haka muna neman taimako ga ainihin gwamnati ta tarayya da zuwa jiha zuwa ƙaramin hukuma a kuji kokenmu game da ainihin wannan makarantar ta garin Mai Gode a Kimba, jihar Niger, ƙaramin hukumar Mashegu. Da fatan Ubangiji Allah ya sa shugabanninmu su ji saƙonmu.
4: Mai magana Umar Fifa, sabon garin ƙauren Namo da jihar Zamfara. Ni abin da ke ɗaure min kai anan shine kowane lokaci zance ɗaya ake akan abin da ya shafi tabarbarewa ilimi, musamman daga abin da ya shafi ƙaramin mataki. Wannan al'amari ya kasance an alakanta shi da abin da ya shafi tsaro da tabarbarewar tattalin arziki, wanda kuma ya kamata a waiwaya baya tun kafin matsalar tattalin arziki da tsaro ake ta magana ɗaya akan abin da ya shafi tabarbarewar ilimi, amma an kasa shawo kan matsalar. To hakika ni ina ganin matsalar na daga hukumomi ne.
1: Muryoyin wasu masu sauraro kenan game da matsalar karuwar yaran da ba su zuwa makaranta. To Malam Nura, ka ji ƙarin ra'ayoyin 'yan Najeriya, wani ƙarin ƙoƙari kuke a wannan matsala?
5: Wato Hajiya Rabi'atu, wani abu mai mahimmanci da hukumarmu take yi ƙarƙashin jagorancin Dr. Muhammad Sani Idris Shatima Ilmiyoyi a Borno shine ganin cewa mun shiga lungu da saƙo. Akwai wani aiki da muka fara gagarumi wajen ganin cewa mun canja tunanin al'umma. Wasu ba su san ma illar wannan matsala ta rashin zuwa makaranta ba, amma muna ƙoƙari. Mun fara a jihohi guda 7, Kano, Jigawa, Yobe da Borno da Cross River da Lagos da kuma Ogun States. A waɗannan jihohi mun shiga lungu da saƙo, mun haɗu da dukkanin mutanen da ke da ruwa da tsaki akan harkar ilimin nan, domin ganin cewa an tabbatar sun fahimci illar rashin zuwa makaranta, kuma sun fahimci mahimmancin gyara wannan karatu na almajirci. Ina mai farin cikin sake jaddadawa masu sauraro cewa halin yanzu gwamnatin tarayya

0: kayi ainihin wato wani tsari shirin wato ilimin almajirci ya shiga ainihin wato tsari na ilimi na Najeriya yanzu ba wai za a ce dan mutum baya baya makarantar boko ba za a ce mushi wai baya karatu ba an yi tsari na cewa dole I'm recognizing what to and tabbatar da cewa ilimin almajircin nan shi ma ilimi ne kamar kowane ilimi kuma yana da haƙƙin a bashi wato irin kulawar da ake bayarwa wajen ilimin zamani ta hanyar wajen budgetary allocation wato kasafin
1: kuɗi amma an sanya musu darussan makarantar boko ne a ciki
0: eh kwarai kuwa akwai tsari da muka bullo da shi na ganin cewa yaran nan yayin da suke karatun allan nan su ma sun yi ilimin boko akwai lokuta da aka cire na musamman da su daga karatun boko
1: to Habiba ta yaya za a ka karshen wannan matsala ta yaran da ba su zuwa makaranta to kamar inda na faɗa na daya shine ma hada karbi da karbi iyaye mata su sa kai su gan cewa yaran su in suna matallama su yi adashi su koma makaranta na bi iyaye maza su yi kokarin su gan muhimmancin boko kuma su koma na uku mu kuma kungiyoyi kamar rafa zamu ci gaba da bada namu gudunmawa muna masa wayar da kai kuma muna aiki da gwamnati don mu ci gaba da hada hannu mu kada duk wani abin da yake sa iyaye ba sa kai yaran su makaranta
2: Malam Nura ta yaya za a magance wannan matsala
0: wato gwamnati ita kadai ba za ta iya ba idan aka ce za a saka ido a ga cewa gwamnati ce kawai za ta rika yin waɗannan abubuwan gaskiya ayyuka da yawa sun yi wa gwamnati yawa kuma al'umman nan fa ita ce take samun matsala dangane da wato sakamakon rashin zuwa makarantar nan akwai maganar tsaro banditry da ake ciki wato wannan harkar ta sace-sacen jama'a da ainihin wato ta'addanci da sauransu duk waɗannan matsalolin sakamakon rashin zuwa makarantar saboda haka mutane ya kamata su tashi wato sa da karfi da karfe domin ganin cewa sun kawo karshen wannan
1: mun gode Malam Nura da Hajiya Habiba da dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku a madadin Muktar Adamu Bawa da ya shirya shirin da kuma Fatawul Muhammad da ya hada mana sauti sunana Rabi'atu Kabarranka daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya